0: Parotume na ovirago na nanda programu ni Voice of Kaviti na Radio Viti Hawke's Bay. Dia uliwaliwa ni Radio Hawke's Bay. Kwa sema ba pundi vitu fama na dua ba tolundua ama. Ongonga na nomu ni Doni Vingarabi o Filipe Kurumoli. Baka mbula tiga niya na Tombongo ko Hawke's Bay. Istaka ni na nana makichuma ya na wembongi ni tushito noko. Ngawa ni vitu kena walu.
1: Dai wakanga wakealo, e tulsanga wulka ono, tara rawa na tamtatha, sabi naka nga na tamata ena woku ni Loma Nicolo, wanandoma ni sere, e tevita na tamata I Chiova. Ka ena wuni elongu, na I wala wala tha ni tamatatha. Sa senga wua na rere waka na kelou, sa ndau ndokondo ka ikoe a wakataki koe nga. Na senga ni kune na nona I wala wala tha sa waksi silotaki. Hosa ni ngusuna na wei waka isini kina ka lasu. Sa mundu nga ni wuku pa medhaka vinaka. Sa nakita nga na tha e na nona I mwadhi mwadhi. Waka taun deita ki koea e na sala sa senga ni vinaka. Sa senga ni mbiuta na tha. Siovan sa eala ki loma langi na numuni lo loma. Ke na numuni ndina kina o. Sabakana uli ni vuno lelevo na nomini alandondonu. Masa ti tombu na nomini lawa I Chiova ni sa maroroya na tamata kina manu manu. Kata lei waka indina na nomini yalololoma na kalou. Koe ongo era waka rurukina na luwe tamata kina ruku ni tamamuni. Era na waka mamautaki sara e na kabinaka ni nomini vale. E kemenina vangunubi ira e na nomini uziuwa I ni marau. Ni sa tuve kemenina I pre nimbula. Mami na raitha na rarama e na nomini rarama. Me tunga na nomini yalololoma ve ira sa kile kemeni. E na nomini yalondondonu ve ira era sa yalondondonu. Akua ni wakala mai ve yao na evana na vive levu. Ka kua talanga ni wakasese yao na lingan tamatadha. Era sa mbale kikea ndau dhakadhakadha. Era sa waka mbale isombu ara na senga ni tuda ki rawa. Wasa ni turanga la viti mae na wala tambu ni wasa waka viti. Tanga na South Pacific Bible Society maisuwa.

Livwi Kamina Semaromai Piau Ovambota the Sarongo the Tiko is on Tuku Membaletan on the voter registration, Savana Ulu Tuoviti and Vending Dingis and the Rita Libunavi Pati Rasa Tahinanondra Kerkeres are registered taki, lips are tigon of Italanoa. Yes, seventy one day taki, a lib with an apati to doco, and they tak or to the Tambanani election office. Kai no numitigon in a gay, Wakazur in a bending dingy, no mataini vula, secarumberni vula, yambakibu. Then a gay varro and the Vana Kadibaki mai, the Vana Ulitugenyongo and a moni bakiongo and a Ronondolo Rosalcon. And the Yangam and the Gangarauni, the Vitalnoa, Babu Valen, the Vitalnoa, Waka, Matata Matavata, Rani, Vibuketaka, and I can a movie, a son of Vivi Soli Levu, as I had the Tigavit and Mongo. Ruan Mado Saotis, I made to Gritigonisa, Senazar Tuana Kakana, Amina Kakana, Enia Nota Vuni, Abu Nayan Lomanio, to my kin, in a Levu, Vikimamina. Ngole maikia, kasi na waiwai sa senga, nda rei da tala tingana I tutuku ni wanga endo waka usa kako, waka usa veira nonda rando ngole ani na veia ni anu, I lenga tiko endo na wanga na gaunda. Wambauta endo na kena itubutubu sa nda wako tori tale, sa ukurimaini sa tiko tale na waiwai e tabiuni, sa kauna kakana. Sono vano venda il loba vaca matuti con visao e mai aduti go na kenda iwa nanga un rendre da sotava ti ngo e tono tra menda na vita no ta ke ni bat ke irna we kanda mera pakanga sangra pa bibi we na kanda ratu indel ni avu per vaca sangra e sono i moi ni tetei sono e camera mole ni ki we tui da kana ke na me koso na vaca ta ta o te ki ta ti go menda va na na nu ti na ka mai na kana na nur na be ka va ya drona kana se O que é que tu não entendi, tu não oi tu e me darei kakana mekina, tu na bono ni ngoli e uzi wai, ni rongole ani merle pali urambeka, se kai, mesili kai wakakina na nonda teit waka na kakana nraunrao, e na nonda ya sanivale, ngauna nrenre vauko, e tu na kaira rao ni kanakina, na luvenda na tabioka sarmandanga, rao ni solo ni tuki, mai zaka ni kina e sona, e moi moi rao ni nda katalau kina Katalau ke noir na lalai. Nrauni moli na thumbona. So na vika voya e rauni nda mbule kina. Lebu na wakatanga e na kai voli na stoa. Na yadho ni sasenga e ni na yeo. Oya e na ndui stoa e na vya ni anu. Ngei badaba. So na vanu me nda reitu ike na wabimbi tiko kenda na marama. Garauna tiko na kenda rabi na mnipali. Habenga e so na vika uvia varitake ani. Atotolo na dhawiri ni ngauna me wau kai tiko ani. Sama I lakini zaba na nungu vengarabi vikimni ya naya kabini

toka waka o tēnā ndomo I te se muduna mitu e na sere o sombo sengamanda nai loloma. I ke mini nangei ngole wō mai ni raita pinahana no mani mpula, ni maroroa, wambi mbiti o ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work me wā ua kaidu waka tika ene na vida na mātawa Saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rongole mai ana seasonal work ke ira rongole mai ana private contractors. E tiko na ndui ndui ni vindindina te ni matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve kemini mbeka na ngole mai ana private contractor ya wili kino kemini na viticulture, horticulture na maithawaka na tapane ni teitei kena longa ni veikau. Dua tani nai koto koto e toka vi ke mini kia. Kene mbali mbali ni ka e toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbobola. Nandu indu e tiko I ke ni o ke mini na ngole mai na seasonal work ke vindindi na tina mata ni tuko New Zealand ke viti. E, sa pakanta waritu na itubu tubu me mbali tana no mini ngole mai na nomi ni mai ngaravi e na wano ni ndutuki na wano ni tadaka e ndu nduiti ho veira na homa e na private scheme or na private contract ni kena low rei dake mai e sona lenga e ndo mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambibi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndike mati o na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba Ke tondo makailoa ni kune tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonro ira na seasonal workers era tiko na loma ni veintini dati ni matentuko ni shalandi ke na matentuko viti. Ke kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni ngole mai Bila to ni Zealandi, o ni na nuwambeka ni na mayali e lebo na kaani rani waka e thora, o ni na seni kune dhaki maikina, e ndo wolai e lebo na itutuku. E suwa wiki mai mina saatiko makawa tiko e atero ni Zealandi, e na rawa ni ndikewa, e sona imui mui ni sena suwa ni binaka, rani kune na itutuku, ni ngole I walibile wai, se suwambeka na... Na veka e mbiu mai e na newspaper ndaro ni reidhe kia na e sona I tutuku e sanga sua ni rovina ka e ndona panua e kereitu kia na muni nganga rauni ni tango maki ke muni tango maka na no muni mbula mera marau irna ka muni mai na noa ndobu no lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e ateroni

Samai tamboki kenda nangauna vina valeva vekem nina semarawa mai ki au e nei kaveni kua e nan on the programu vina valeva vekem nina semarawa mai wanunu I vina ka eni vekem ni e na nanda wana ulu tiko eni ngoe nangauna ni nraki mbatambata o wambauta menda wabarau nda tango maki kenda nda mararoi tiko nan on the mbula Kanta pilo mani tae tiko na nonda vosa wakaviti. E tūra nā ngauna vinaka o ngomo wa vina kina veretou nā timi e nā radio viti. Ka kina nā radio Hawke's Bay, dua wā tolundua ma, kena dua saiva wā pitu whama, vei Kelly, na kena iliu, Ken, Watake Natalie, ena kena soli tiko na ngauna o ngō. Rau ni ndaro ngoda na nonda bosa wakaviti. Ngō ngana nom ni ndaunu vein karavi. Na bosa wakaviti, Elisa Pedi, Samanunu Angari Vala. Waka mode tiko aine na lomani tomba vinaka o ngō ko Hawke's Bay. Mavana madha rua katumai, metangei vei rongo di ndoma talikina. Tei mode toko manda.

0: te tarawa ka te taiwa kuoro te aho te reho tira rā tō mono koe e pei te holiday party ni reto e tau na atu.
1: What it is, it is that.
0: I don't know what I get out of the tower. Not a tattoo, and never go on my hotel. But they hit the medical mutual on the eye. Ah, your tower to my tower, Mumago, Mengaro, Yagi, Amato, Hadaraga, or the Taya Wakora Tarawa, the Koto Kato Tarong, my kind of will get to Turkey, and you do to point to get out of the way. I did to point. Nā, e mana ko matāra tia no tātou kai tōtoa. E mā ki tātou ka katongo te tātou kiro te tō tātou mana ko aere tia a pūpongi tia i e te utae ki tarau ki aga mite ki tia tua tāku. E nā oro no tātou kai tōtoa ka nōrō mene i tana tia o mana ko tāwine te tūpa mana tātou kai tōtoa tātou te rongo pākarikari. E a, tarau a, ako nōrō i tōko tō kōpapa i tia aurane e au tātou anu anu tia. Na kokite ho to ga to to te wora ku akoro ngoro ngona ya ku ngai tara ti mi tu to te te ku pinga tanga ta ka ta mata te ta yo pinga polo e mo ga tu tu ayo ku ngai tara ti a haro mi te mai o ke ko ku ngai ta ta tu tu tu te mata ye ta tu tu tu ho yo ko te vai vera ine ta vine te tu te karo mo ko ya ya kai na ro ti o ke ko ku ngai ti tu tu no ngai te vai vera ite te mi mo ana ti tu tu mai ngor ki ko ti mo no te ma ngi ngai tara ti Manga karanga to ke no te me kare ko mata te inu te re vai te tu ato te re tu ato eru kia na te o tāke kai nga roa te pumbe te mana ko mara mara ki tātou kato to kua kua riro mai te ia tutu no te vai vera o te ia mua kua tomo mama o tui kira to kua riro te re vai vera e ia e taia ke piri mū te kai mao e te taim ne puki te koto e ate ai tenga te re kia e tutu ni ke tātou kato to na Kwa kite tōna ki tātou kātou tō i te rei tuatou, kaere mai mi te taitai Aneru Mills, me kaere te ru Aneru Mills, ko tāku wai vera ia inua nau, te pupongi o kia, tu kua koronga ngā te tūtua. Nā, ko kite ure muri mai te utai, kia koronga mai nei, tāku, you know, te metaki, tāku kite o kia wea. Nā, te tuatou, kaina oru te kite ki koto kātou tō, nā ra, aia, pinga tāku ina oru tāpiru tu kiro tu te ako ni wake. Tōtōru e nō mare te kāna te karongo maira e te taime. I te pōpōngi teo pōpōngi pōro e te taime e pōwana i āku, watatara e between e voru Aneru Mills me kāre e tai lita, waivera tāku e nua nāu teo pōpōngi katoto. Te karongo maira kōtoto. Te karongo maira kōtoto katoto. Nā, mi te e teka tere tere anga. No te mea ki tō māua, imua ka tuta tātou i te taupengu pōro, tō māua rā, kare me māua me te kouti e tuto niu me erme nau, me erme me te apa ere le toro toru ere. Wā, ua harau ki o kare ua pare ako i e te moe. Ko te ka kolo ngō kiri te tei meria, e aka pō i te tai tu atau, te tau i te tai au tutu anā te atua, me kārera, te tau i te tai au puka ere, te kāriro e tauturu ki i aku rāio kia. Ia ti rāu ki, te rea tei meria, kāri o kire kore te mea, kāka vera i te vai. E ti rea, ka me mai re ya tera vai vera ki re no ku re ta ku ka inu na mo e ya ka ra mo to ku to ku pa e ti te me ro pe no te ki te ki ko to ka to to wa ta ta tu ra ya ku te me ri ra e ka ru no ro ku ne ti nu te vai anu ne pe ne ka wi me ko to ka ku a te me te ki a ta ku ki te mo yo a te tu to ne no ta to ko to tu ke ra ko to ko tu ke ra yo Kaira ngara kū, te kite ki tātou kātou tō i te ia te tai mana ko i te ia tai mene, no te ia tai me tātātou tō mone. A karonga me te ke me kōtou kātou tō. I tāku ki te mei o te ia tātou anu nei tātātou i tamātou e ere mai, me ere mai ki te ora ia ia ere ra, we wata tika i te ora kana tātou e wata ki tō tātou ora mua ere ya. Ki te anau te unu, te unu ki tāku kōpapa. Eti, ka aere ko ka tomo kiro tu te parangite. Agora ko meto ki tātou ka tōtō e te utaere. Nā, i te taira, mana ko au ka tāmata i te karanga tātou i te vairāko i bāre, te recipe o ki tāku i nangoroku mana ko keuga. No te anu ki tōku kōpapa tai ako, aere ko rira amoni ako amoni o te tai, fō watatātura e tai lita, e na umene watatātura e te